wis aja nganti dipikir. Pandu wonten timbalan iki ngadhep jumbuh lawan kekudangane pun Bapa Rikala Semana. Sira kudu sumilih keprabon. Ana praja ngastina sira ngagema busana kanarendran. Pun Bapa bakal tukar busana kanarendran ngagem busana kabrahmanan. Pun Bapa bakal munggah anggraning ukiring sapwarga.

pun timbalan iki ngadawuh Kanjeng Rama Prambanan. Nah, sawise jeneng Sira Ngagem Busana Kanarindran sumilih keprabon ana Praja Ngastina. Sira tak paringi tetenger Narindra Ngastina dijuluk Prabu Pandu Dewanata ya Prabu Gandawastra.